ang nang yuke kanya tuwa mongwasti. Itimoy amungan sa nahita yap asata yap natumalta ka pahanat no ang sahita asata ka akapin na itimoy yap isinmoy uyitan. Bayat yang hopit ang niya kapiupanta mahimo yang natwanit sa tupas-pasan nawit imoy lainam wakite pokumoy. Bumoy haktamal de biuhakalaiti mangeng Mumoyam angka hit et utito malat, manto malat, so angka o ansatna, nova tota, yep hit the hakim tapyuk ansapil, it the nisman yet, o yeswe, halaito ting hakim nernese. Ee himu sinot ang hapias kasulaunin. Yan hak nab hit ang wuwan makyang, yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wawandang taay. Tita na tumalat po piyaw hinsakan. Hita san po na aw ansa yep itim mamoy may ak. Ansa son kanina sa halay tatim. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniski at pawang hita. Supsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nyesyo kat yukalat hita himuyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam na ka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsas ka. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yiko ya tuat yung yaput. Potat. Sakaptat. Po ang kay peto piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hita peokan. Ii himo happy hopit pas katsia yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim maksonit sejep temal totang but hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurik ye halai totang kus hakim enangwat himo suan tanok me epam to hakim it lomahin takat yep ima oba yakam hakim ya atselek na yak Hakim pyuye phalaitate. Kahin hita ne kushin takat ang yikuye it itanai tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapke na ye nana sung ne hita ang pawan kyapit pawan pas tumala taka hikse hak na sung na ansa pyu hak waim. Peppu mihikmi hak na pu pyu ansa kakim tokwang. Nana sung na Kabong wak piu hakim ansa hita itte malat awa piu na yorikyan. Hin hak hita kasit piu ahoy yain na nika yan hak epam tak wewan keng hak wain. Pu ansa ye yang hupit ah nika. Tokil na wat naat piu it hita. Ita na wati, ita wimi, put ita hinsekwiska epaham hakim katotong. Hak kanasang nang kiwana wat hakim naat piu hita hinsaskan. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye. Nunasat nana sangane. Nana mihita lumaya ay kuyat. Ansa hakim tokwe. Piyo ansa lolmat. Ang talaw na inaka. Hakim talaw huye. Piyo ansa pangkang kwakway. Piyo ta talaw na ya. Pa iyasa. Kahimu i hakam i pahanbewat ang i lumata lang wa. Pampa kahimu laway. I happy panta hak pai hopi la kwa kwai it sitep hak tawa ta ka ha lait po ye pi ka tai ma ta ni ka ita mo chami ma ka to kil na wa ki mo tem te ma lait ta ah ha kam te wa ka chi da so so mi ta hi ta po ni ni ta ta kam pu mo sa wi ta se che ma bu ya ai pai pam so so hi mo sun ta no pa yan ha ka mi ta pi an sa kwa kwat tap ki na ya Umuwang kay nana sa ngane, piuhalay kaya kang nunasat umaansa tokwan. Ayasa.

白马给给那安弟买羊，我咋在有吗？他可比得开的，他那不我说你能不买大么米啊？他不然一个白一莫塞尔斯，他到位提起他安，他得开的，他那不我他给熬起他黑你啊啊都打个，有吗？对我咋在有吗？那那片咖子样吗？Umaka apanyo umaita ho pilabaye te kaivayani umate kaivaye ya umu somoy umu kwamoy umunga moy umuna moy amami hupeya totani iyep tuwa ita labaye pasima itam son hisat pahan labaye pashin yepakam akiesni paipianza hakim yante te kaye nanami hupeya.Pahan kuasaya tetang itam cacayom nyak itam tetekayak itam kesini tahu pila bayi ya tetang kimi au itibututin puita mau sangk itam kuksiang umap itamai ka kahupia tetang nyak nanau nyak puita mai panis laluang nyak puita mbawayok tetekayNa hupi tekaita, penayan songo pangakunya itaka, paminami sutep hupia tang, paminami isovit, ikwabit, ni ikunya merit yang inami pangkakwang, kaepakam nahimitan, hupia tani, pumasutep pepakam hupia tota, tawat amamia tani, kaepakam nahimitan, yayan hakimai awya totang, nak umatawat.Buat itala baye te kai baye umaye pakamak songka uya boyes ni umak mung basto tene umhapi te wat yep ita itahim itam put kamatam yan buyan it yep itam hihin kati ingwa umata tayong pu yep te wat nana pita umato song ya hihikia umakaye pakam umengamay umenamayTisti ume somoy ume kwamoy Ama minana pinyi aatutan Pumaka kanana pinyi pakam yesni Uma wungwayok tutet song katawat ume kati ang wawayani Haktsak aw kanana pinyi aatang pasak aw yatak Pamtu kaye pamhitahapi aktawat mung basting Umaobi kapan hakam yeset umayat pakam Ume kati ukalyani Hakpante uya wakati Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam te kayanta yetakam aksinong isobi tutim tatak baysok ak yetakam kyan el tatayom nikyang yetakam duwa kati baysok hakam hinsat kyanya Umaobe kapan hakam yeset umaya umakati ekalyan Puyomi hakami umak ekalyan Sukya sinmu yang ame payasa

Oe ma ya ba e o ma cha no ya ke ha ke e pa ma na ma ga na mo sa ng te wa te.